Common numbers ni bi ni 0503-159-739. Electroland Ghana. Na akofa nema ye kama se di aba. Di dani de nyina no bomodi aso do ho bewura mu. Wape omo nipa ni bi. Atumi abo awo. Every tete ena mete sa adverti. Every tete na mete sa adverti.